0: Se bi mizikou poko pase sou Radio Humilité, konen li poko it.
1: Chéri, chéri ouve mwen.
2: Chéri ki sa?
1: Ah, chéri ouve mwen nou.
2: Asou yase apil malandro.
1: Ah, ok, pou map domi de yo. Mwen le mwen des mwen.
3: Skwadizay.
1: Eyo men.
3: Pose.
1: A gen la men. Non ti problem gen la apa. Mwen baka domi la ka waso ya.
3: Oh, ena men problem zanye.
1: Oh, oh.
3: Mwen mwen
1: babek ite mwen. Mwen mwen tou apa. Eyo men sa pou fe men. Mwen pala apa mnen. Eseye pala apa la men. Eseye sensibilize l men.
3: Mwen mwen fe sa. Mwen mwen dekade sa mwen fe.
1: Call me back.